Mangina, mangina, unuwa wori vurna wanale. Ambu ni fani dinaya naure yamba ni fupetaka. Ambu ni fani dinaya naula yamba ni fupetaka.